kana arang subarang ti dua bagalo ngateh langkan labi una namanya ku kan licin batang na mangalang bansu caro ba.